Siva ire tlama go ha xka fm ke bambara ga go tsetsetena di marats berego bori ashore materam a ncna dia ana kwa ka ekwegwe ngo gana te o gang appel kwa ka si a ncna ya ti he koro ko komisi si tlesi ye no natin ye nantakta ga kandidat ye te makwen ang khama em kunda koro ku iki garasen ka ebe ti hu ikim a ncna nga ti sino ngo khomme ngo khwe a koro ko ki te ho di a dia ana tere ma be da ti no ang kwa ka ku ngo ti u fi kan tere ti ango a ncna si u te makwen a se si municipality ti jiki koro ku november ku iki an do ya na ti kim a ncna nga ti sino khana kwa ka he ngo tlesi koro ko komisi si ngo khasi e ya ga ngo we ro ko khasi di ngai sina a kun ka di khwen se ga an se ga hana ngo tlai sa kya de tam a en se na ad hoc committee si ki tina ngi a to ka ku ji politike khona kangara ho en ya mutetu tlo an gyam je se sa ati ti khoi e an khom ka reng gore ti ngo ku isi bismisi khoma bran mo khochi Minister Msejo Mtunum ate komanda tahinde hoje ama u hiire tam. Tia na komitie siu na ata kuye kodo kwa ti sinu kawuka hoje ti ngo kawwa tiji mokhochi Mtunum ate no jao anga ama tahitam. ANC kwe a kusela diko kawunisa nga ati sinu ANC na akuike edo tebe sinu mokhochi ngo manda tahin minister atam. Ae nga disin ANC na ku anigyam aku isi we do disinu mokochi ngo kukuji akanja tahita tamahanu manda di koma am gite hebe tam. Golden Arrow besa kwao kwa nga disinu hanki jawa klon kwen na ngisi ka jawa asia kwa tahana kwa kwa tatam. Kwa hofo kapsta diside wika ngisi ka kwesen di manda ku akarati ngo tui tui si fagbonde nufasita ki te gitin kwe na ngo hinyama ko hinyita te tehe ngo kaija kumwe tam. Kwa yama te kwe besa kawe e Bronwen Dyke Bayer ngo jao ka akun kwe na besa e e ti sinu ngo besa a nga kuwa ngo kaha kumwa kwe tam. Tako nga di sinu matika pe a he ngo gwana oha jao ek eta ka gwe ngo chea kara chea ka di hautu ka ngo kumbuka kwe na akana jaroma tam. Fakbonde he tui tui sa te kiara ti ngo matika pe isi u disiplina jao ji hii kuk e kwen kwa kai kai kwa an oiki ti na a ta hono ti ha mboronga ji ni a kamera ji a besa ji ki ngaho i ti ngo he ngo hautu a besa ji kuruwa te kwe kwa a ngo te sesa kai kwa mo i ti siyama matika pe nga te sinu hana u jao ji mutetu o ti kwa ha hana ngo kunka klutam borisi u heriwema President ma Donald Trump America command edition ke ha America kwe a ni a Trump sire 5 days in dollar kwe e kwa ngwe nge Republican na November si kom koroku shiki

0: Ugwana ohango a parlamente si umanda e wo ko tegu nomu. Trampa ata kaeti ham parti si nyamka a isi dela sikite eti kim. Kesika, shwe sen vere khati nata akwa kwe jawa gure ta re mutetu duromayo ati ko hi re tam. Trampa ham kwe isi ki ngati si nungye ko ha tam kurisa an tsew nisa che karakhandi mberewa ajaro kuko ya ha. No presidente ngamhe America kwena tie go tsantse o ni xa ga a materena ho de tamia de go han a ke enka o ka nya de o ngi go nya go te a tsan ho jintiro na ho de na ngi tsunshi Iran she ga nqa kwa de etia na kwe de kim Shebe di bore a date ki a khere ngwe ga bana ga tsu bore ete ke ke sa ngwe tsa mate ki a khere e a ma go yom.
1: Siyo nga mrekonfirma intane SKFM na ngumita ang kwa minta de flit sinonge. A insi ki hana tagi di a ansu ka ngigi heki hana ki ing a insi kwa tuta ti ng taki farkisang komisi besli ti ang hewa a insi ki ti kwa yung honorin Inen tak tak hayang paling mas kau dalam uak kung ke pergi singke registrasi sebagai o, ayen siang mengajar guru kamu tajika engkau kau tajika engkau kau dia ayen ku bisleti kau kau eng, ansu ka eng kasa sing ku fikir kau bisleti ke ayen siang ke cik kau sing ing paling mas kau ke municipal di sisa eng, ke November ji kau gacua gear cuan eng ayen siang gear dan mengajar guru kamu kau pergi sing komisi eng gacu o cius sika engkau kau jela. Ain siya ko komitin gusto kita sa u politika ako kaya strafo kita kung kung kung gitu tuig ang iya ko kasi ko ang kibisagit ka ang apron mo kasi kaya tiyus kang yah kaya minister sensyon kuno kaya tiyus kang si sa iyo ko ang komitin sa gitya hanaran kaya kita ako ka ku kulaga kasi kang yah kang yah kaya mo kasi sa kuno sang kaya o tachi kasi ka ang ain siya kung ako sila di ko kaya kung taka kasi ka ang gusto kaya hanar Ya sen ke ANC kugusuan ammo hocho ke minister ke chiu sira sa ke wakwa ng ta ANC ta tu sen stem ke mo hochi kane kuna ke chiu sika ng yaw ang motko ke kula ng Golden Arrow ke abesa gitu gita hong ke chiu koma kaw jen sila to ke tine wajik koma kwa ng do vukla klang kwe kap sa di kuna ke tisa tu ke tuitu kukla ka ng afagpun ng a nu fasumas koma ke ng kala ka ng Kemudian jika awak ngah bisa maskapai Brown Wenden Dyke, bayar angah hana keng terkewa jika saat seng bisa kam seng ngah kanung ngas kui gala ukas komen kecau ngang ngul kanung maskapai gitu gita kui ngwan kamran ngang tehatu seng tiu safai laka ke bunga seng ying sekian ngwai tin wajib komasnya kuanda fagbun ngang tehi tuitui ka ngah su seng maskapai hing yau jalai gani kuna kui kecani tisa dua kuanda kamara seng ke bisa seng Sengkiri kecuan uwa kwa ng kamsang ubesa kwa ha gamika di maskapai ngangin ka igya o siwis kan reka kunisa kwa ng. Ngamgi fasi. Perjanji ya ng hewa Donald Trump ke Amerika wa gecugi dan ke El ke Amerika kawain ng kwa ng. Ye geceng ke iya kaw 5 desian dola ke Republik ng ke November kam gecugi ya kama ke gecuan sistema kwa habi. Ke kausika ang tatram gitu hana tiga ante ng titaki ng dalas kuna taka kotsika ng mga taka kotsika ng tikopal mo yu katani kwa vita ka dal kang hocha ki ng tatram ka ang gitu giya kam ki kautsa ng gitu ng akwe ke kawatsi ka kaski din siki ng ulin ka Amerika perigendi ya ang kaya ng kwe sing taki tikot kisi katrot ko kama kwe katro na kusi kama kwe jik kwa kang diro kama kwe ngay tina guli kama kwe ka iran muldas nga kawasi man dutin yung kwa fa kwa ko mga siya yung fam ko la kam akhirin sa kong SKFM

0: Ach, ide tlamogo ha xka FM ki bori e shwara madira marat berego. Dia ana te makwe a koroko komisi si komitie ki Vernon Horn nga desino khana seko pepaje hofo ki kharawa ting go hanta mate o tang a NC nao tae he koroko komisi sem. A NC na kien kia watewe ufye ka nao tae he go khana te makwe na uch NG seis municipality tiki ana kwere ting go kaita ti kamenye huyo changa kaisa hii tiki. Horn nga desino go a cham sing e ya ha khai hi he go chaka na khwara sen di koroku a ke he party ji go a ho je kwa te ne hi sen sa khai hi tam a manga di sino dia ana go a tsae si ke tsou am ho je a wo ta go shwe go ha na tang go o fe ka na o go wa tsu a ne jao ji ku ngo here ta ta go go ti a khana di a ne ja na nga be khana wo here re tam a NC na khana o aninja nga ati sino khana dia ana o anqwa ka e kwe kwe kwa naka ngo khomhe ngo kwe acha koroko kite go sano ngo tleta di koroko komisi e no dia ana a tleta tun agu ya mabeta a NC na nga ati khana anqwa ka he ngo kumwa te koroko komisi si utlesi ka no ana khani kaya ha ngo ngai sena go khandi ho aku ichao dam MK parte he khan ki burgomaster siete makwe a ete queen metro ki a goro khatim zandile hlope mkhwa nazi ta khono ngo parte si di tai ko aninja motlo committee ki teto a sibonelo maphumlo ko ka te sinungo ana parte si u ngo tswenji khae tinji ate tshinja ku karati ngo tsamve ke sai si ko ro ko komisi ki kya ka ti am parte si un presidente ma Jacob Zuma manda ati sinu go aho et on karase sa itam ama presidente si u sorry presidente tax pani tamahano kwa kwa kwa tim kwa burgomaster si te go kwe am koliso yi paka tim burisi u khirwem nega di kwe an esika Edenville si di hofok eiki osrandi ja te gwe nge a homa oka chawinu aho yi kwa khuji o muteto ngo atwa ki wo oe hita e wako hikim nimboro ka go tswa nge ti freda ga go hoye go kya ngwitingo bori e shiri na go yo taung ka tswa kwe ango gauti ango o muteto mo koti ja go hie tlo kwe ki kongwa ti a a tswa ngo bismise hi ka de tam falcon a nga ti sino khana anga o e ngo shie ko am khom e se sa ti ka ngo khana wo ti palladium a osmium ta go ngo jao ka e tlo go jingo gauti ango a gro go ne tswa ka kwe jim ni khoji o paro he na ko am go iti khoji tle a no 320 million randika si sire sai sitam a kaitam ah iri bore ada te ki a khere nge ga bana ga tsu bore xka fm gite ke ke gwe tsa matin ire tsa magoyom
1: ah ngun di kon tri mentin kang xka fm dang ngita ko mit de flit sinonge die ake ekmutitik onge verkiesing kommissie ditu gitesing komitee ng hiwa Werner Horn ke kanusings ke hana ke partai gecha tungsing ANC sengseng verkiesing kommissie to oka sa atikanya tisa toron ANC katwa ufe kagi besliti ki kandidati kusengka ng

municipality ka siza ngikukomplain ngosuku usiqicu ongithi ukuthi akhinge 30 years sicca ukuthi usikhicca akakhi kompuma sicoshishi taka wathi ngihdie angitriya gqa ngayiqinqo ukuthi ufike kapi ngikhamsa ukuthi kang ngicona ukuthi usika ngasikhiya disatwa kwa a insi teni wala ngicwa ting ke dia a ke ngiya khamsa ngiya gul khamu ka dia a tika dia a ya sing hekwa tu ka yi kusin kusin ko registrera khukin ngi kwanta a insi ke ui antsugu ke besliti ka ngi farkisan ko misi gitu khamsa ngi kwa kwa emka partai ke kane ka ngi tukwene metro sing keo kha kwa zandi le ntlo fe mkwa nazia ngi heka Kui koi ko matik o si bonele mpomulo ya se unan ngon la ngea kusin ku tamsin u kang he kwa wa aku si kisin ke tiw sikang ke viki chang kea chuan ke tiw sikang se kisin ke fer kisin ku misi da parte ikmul sikang Jacob sumo ngge tu gira sin ke ngula sa dun onar suku gau se ka ngstin gira kam da titkot jesa sa ngea mpolisa pakati ing skin okwa ngge farsi titkot I ngi kamsung ki nyeh ndewa kalas gi da sa chung uwa Eden Vale ki hofukta ngi ki uus rang gani kuna kansi wana ngi hoke ti ka ngi he ka kanung kula ki gani ka ngi ka usi ka ngi he guwe ki freida sinteri sinti guti tondi amagandia da baita lan kawa ngi gichu gi da sungwe khauti angs ki wana ngi hoa ya ki hagubu ya ki wana kong hangi atu ngi wanda polisa falka ngi uti gichu yu saka usi ka ngi da tini wana ngi ngi hoke ti gi sinka ngi he uwa kadengga ki khauti kasang usi ka ngi si tini ki wana kwa ngi da ka mahalis ngi gichu ngi ngi ngi ngi ngi ngi kwa ngi kong mi akhe fam kol kong tini lusam kong ngi SKFM

0: Kamchum, kamchum. Orot he kagisinga mgesinga tenega palepalea uga swaka ngana kwa papelo. Damite nko sa nga brocha mankaya wangu lomsa chigia uwa. Materila angunga nkanga uwa. Ya mkasin o mpangade nga wa papelo. Materila papelo kechik e sesuwa nkanga kwa ya. Masin papelo kwa sika wuzala papelo mtuda kasinga papelo. Chikaisi mhauna sa hangu maka ke strektir. O sa hangu maka ke tas nga usi. Kanska kava o tia masinga no kwafoni o chigisimka kumaska waka kava papelo tasangu magage frame o structure kan ndage kava chige kage kan atu se uzela kage chigisin mtasin ta papelo muso a materiala gisin stana uzela tangu ma structure yang sangu ngawa chinu o sa kwatu ya mke kwa kwa mankinga ngawa materiala tasin chigisika ngumu kwa ya o sa utanga kwa ya uzela chigisin sanudaka kama masin structure angana kwatu Pani nga waka waha kakang kama kwe, kawa chika kala kwa chikde, o da nga chikde, o nga la tam, di kama kuli, kawa kawa kawa kwa. Kama sa a chika ng, mo usisi, kwa nga chisu mak ng, chisu makya dri farkin ayawa. Gulu nwe ke kohit uke stroi, de nwe kohit uke gaun, da last week kohit uke bakstini. Kama kisa a, gulu kawiki ng, chingi ke kohit uke material mo suwa digit e, Nwaas a o matung haige yete mech ukang. Kamas a materiala ka ngukanga, materiala ka mangukanga ka, kapani nga watu jat echi dihi, o ka wakai kwati tiki ka, ka kwa anu o ka, ka kubu. Kawasing materiala mahangu matu datang kamakwe, yang ska wuzela ka kochi ka wastraktiri, yang koko nga watu. Kamasing, stiena sa chunga kuwa stiena, yang ska wuzela krak stasisin, wa forbelte magakwe. Ta frester kan a papelo ta gani ga masin ga manin kuma ngu kan papelo ka wati ki abu zala papelo da ka dibi u fo wa ta wo kan ya nwa ama ki kuma ga foro betu ngam ga ku zala ska ka dibi u papelo ngu ma boxi ga boxi ngusin sa kwa ki frak pakan tike ya abu zala kwa ka asin ngam ki kuma ga ga before build the telephone kasin ka ga ga boxi ngusin ka ga ta ma papelo kan sin to ga chunga ga ge papelo ta ska ga chunga ga carton bana ka ga ta ma Chipangi, tadiwa da kawe kakare kasa chwa yin karton. Mita laisi mkwante yin wakama kwe, da kam agu dibi, ta a chip kwa yin wakane kwen kakwa yin wakwa, ya yin gachun kwa yin wakwa mge chike, mpura kharam kwa wakwa. Tala masa ata yin wakwa, mta laisi nge chukho, ta chingi ng, ta mi ta ikam, ta kam ngosa chike, mta wat ikam ge kaya. Kam chum, siu.
1: Moro tonga igwe, mank am ime ta laisi nge kwa sa ajuge ka nini ka ng. Ta wali, mangung ngame ta laisi nge skola kona, da... Ju ang kwa ta kango kre mtima kang ya owa kwartal tse ya ng ta ing ale dhongo ju msa tike vanga wa akwa kwa mke tige ito panga kwa yi kwartal tse. Masing ta ke mtalising ki tsa mke oku idi win aga ng kama kwe ta mak ama ta ke tige ki kwa kwa mke ka mak ama ke ya o tika ng tika yi ki ngang kang ya o di su mama ng.
0: Mak ju kama kwa su masa ati ng kama kwe kaju kuma ng ka ng.
1: Kangu tena ka etonga igwe ka jumi talisin ke okwituna kama ngunge tu u magdage wana Peter ke nkhale ta mageti sa Peter ke juzama ka o ka wanga wa ike studio ng kam kwa ka kango tala nga program ta Peter ka okwitu ya mi ya kidzanga
0: ka tonga ngalimi dawa mba kwa kana tuga sangi chake studio ng ita panjano na oti
1: ma jay kama kwa etonga igwe ki kwa ke sawadzu hege kama zuhe juwa si kama ngawa ike studio ng
0: Ike sami dewe cha, a chiri gwe jwa sike mat anga wa ike koma nga ng. Ya mi tali singi kwa chu mdina singi datang ka chige singi mge kaya kwe. Kam ko sing, farster kang, a ngwe, ya iska uwa pilar. Kam a sing, chige amu da kang kwa papelo ay, I kao aka dri, ke chige chan sa chunga clear flint. A ka diwi, hugi wusisi, ta singa kwe, a plaka, ka hugi singi clear flint. Ka singa wani ka diwi tuan ka, Agat e, agung nga asing kako kwa chigalo, papelo ta diwa kwa chigalo kwa pilar, tingin nga gwalo. A, ta diwa papelo nge, ikaw, aga firi, kaya kwankwe, ta plaka kana wusisi, owa kalaka hugusisi ke firikanta ke forum mugu munan e I think dida fou papeling ke dregu adri ka kali hugusisi muna dregu aya ya structure wa chike kunwa wona kwa pilar iwa papeling mawa ka wuzula chika tunguma desing basing gyagundwa tatu sakwasa dawa ke chika ngongum kwa pilar ya papelowa masing limi de wijaka ke chigeya gandorin ga juko kwa ngona ngona bi kuma ngang tam mi de wicha
2: moro thongwa igwe
0: majala peter
1: matene dui da ami thongwa igwe imajala
0: majo icha ke chadibi ke chia shu adibi che ngami peter ka adibi ke chia masing ta icha ukami ka activity ti yem kwa qaya o ngko ta lesin sa
2: thongwa igwe ma amata mkong ngwa tsang ngkhamo kwe
0: kam kwa tuti tasin manda ke qawkem ko pilar a hugis nda singa makhongdi ya qokhonkwe tachi mkondo nda khamkondo nda kha o papelo wa ya galo ya wadri hugu ya wafirikanti chike ama ke konko ikika ke papelo mawuzle nguma pilan amuso ukhai taka mato da kwita mkwi kicha khama pilara dri usi jang mpani ngam ko nga khoto nganga hm ya khamsing khonkwe mkwa o tuti ye wa pilara kwa kitedi ngene mkongum tinga ngce tamkongum to ngam kota ngum ngula sing njuga mage qaw tamkos ngam kongum to pelara ngkong o ngingichi gesing dasin ya demakang ta kotule ta demakokang ta chule ban kun ngi ka mangum structure ka panika kang mbuzla ka panika hauchi o ka techi o mbuzla ke chi gesing kana ha kon ngam koge forma de mam ko uzla om ko sing hege ya wa ya ti ta kang yin kongum ngwa chi gesing o ma uzla ya kwanta chigan sa singa wa qarin mu box ga ya sister wa kon kan kore o ga khabriki tam kwasin ya galo ta ke dru kuwa ta ke firkan ta khipilar m kot buru ngum
2: yo thongwa igwe m kon ng kwanta ra khama khama ke tsama nga sa qoka
1: yo yo yo yo ti ale ga sa ra qala ga manxa sa tsika ma qoqele ke sa sa ra qala tsam ka thongwa igwe tsinga lumisa meke ti de
0: yo ka ke ba qan ta ma qama de tsake sa ngam ngam ko ngum tam mati sa ike tsa batu ite usin qaisa ke tsamatu jaka ngwa metale sin coach u ye khoin qaisa sin imatu sa dawuna ka tusi metale sin masin da mite bi tsi ngo ngo ngqe ta bonju ngo anda te ti tswa tam o ya tswa ngo ju kugani da jwa ngna in mite bi tsa ma tsaitsa ke tsa tsinga ngo ngqe tinqa
2: thongwa igwe ka qani ke tsa ke te ti ma ke nga tsa he mko tsi ngo ngqe tsi ke khama ko fasi
1: khale me ha tsa khama kwe ke itsekisa wa tsu he tsu ke tsi he tim ke ngqe o mtsikelungisa tidzekang ikitecatu
0: itotrosela ka timde wase ngumntu metalising
2: itotrosela metalising atemdona kasika maqhe
1: itotrosela metalising ateke mdwitsa sika maqhe

0: Rizi aziteko, nukiri ziteka kukwana zitamati ati kekre ndeko makwa ngi kuzitu tanzika suresi kate ukwana sinu woko, nu internete kitama ngi kuzitemu ute ukwana woko ngi kuzitemu ute tanziki ayo wang ek amuwa hakwa tizitwana atreuni saraka ako miyateng ek amkite kumutengye akia ikrate tive tanziki nukune kuzitamati ukwana ukwinsi akatemu treuni saraka ako takun sure anihem tutamziki fara ao temo kano khara 12 ankeun sakiri nka wangia atemo katin fara ao atimi katin o ikwenam khara 12 kum saiko gana wata hamak e kasina siyeko kasina goti ya hoze hama siyeko hii tatin tamanu temo yako o otive tamziki nkone manu zitama temo yamako yako teo kona sure katina nkha kuhe atamziki ankeun sakeun sanudaha nkone ehete akati nkone kiri akama konkwena kitama tinkwana am go te kaun an kwenta mango kwarasin awota te khana di kunyakim anzi kwana zi tinzin kye ate muka ten kwana anzan ten o te kaya te tsamska tia kwana ha ten kye ate muka tenu fira al temu sere an kirin kye saki tinu mkhunu manu zi kwesina saki ya gu kham zao ahambe kwana kam venu tsa te kura hii kwe ate mungie ngam kwe saki hambere kwa da tsamziki mkhunu kwana zi tamaha saki kwesina te kuwa ku ya gu na hii zi temu ti ate kuma kwa ngheng ehem ngo te ma te hem ngkhuni kiria ki tin khuna temo kha kwa ango gya ko wo ta ti kwa ham ti an khuna temo te kha ko ta ti kwa na zi en ai ki ke tsam te tswa ko khwetem symptoms ze ate kuma kwa ti nyama ko qeu sna ko ku ama se ko qeu wa khong ai ki ke ka ma kung ta khunu temo tsu go se ka tamate ko se te ko tsutru na go minya te ga manga ma nga ma te o ta hi activity tsi ka tamate mo te o sa ya ba ve ko ne ngi khuni kwa na henge a ya o rogota tsam tsi ki minya te tsu ya hango ham do mi ga ma hambi kara khutam ta kwa na tsite mo tinu tra o ka kwa na tamati ate ko ma kwa set africa ki te ma kon khona te santa ga khona ngi khuni keri ate mo ngo kha wa qono kha ya ko tia na ke temo se tia na ko nzi a guya kwa rata mantia na temo an tsaunisa kha wa ko nga kona ke nhe e te a ka ri ngo ne kire zi fra al sure ka kwa na mka ku nwa tina ke tin vin te di kha ti tamange a te kams de tano kan kha ko he te kya o ta ti e sandah ku na kim tan zi tin zi program ki te ke 30 kom ta ti ra doner ten 7 o he ni ge ofem kim kone ngay program he te a kati ti ya ko zingko te kaya ku ta ti hese ko yam sna kwa ta ha yornal tamia ti hem ngo siya ko khiri sa hiye 12 rek amade kwa ti yo bore te se ko te kro kom sa hiyem no bori su ngore ki program he batisan mut bie tamia te a tsam ske me ko ti se ta to darana ka ay go to ti siya ko khiri ya go yen irek amade kwa ham a tsam ska to ti siya ko khota
1: Kwetowe, te kaoke ya wata kan karakiende, te muwe te saoma te kinge wata, te habana kaba wogo, te kaka ito te kwinze, te ngevi mwoko, ayiti doa hati te kuyana kutawase kukumwe te kuhangu kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye keuze te komo kuhe, te kiyane karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kuhe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongorohe.

12 xa mogo ex ka FMK e karoga go ceketeng yo ka ga ti Maritzburg borešo re materan Golden Arrow besa ao kona nxa tešino gana šikatese na tabeno gana o besa ji keata ti kwa ga yo ka keang ga wa ditama jawadi motete o te matlogofo capstar tiši di a šika besa xao a ke Tom Karatin go tuitui si fakbonde nufas teki te hin se kya te hek e inja kumwe tama. Nufas ngao kena ngo nishika tuitui nata Golden Arrow kena ungo discipline jao ji an hiya klok e khana kwe te a tako kamera jao ka iti te besa ji o ka kema. Kuya ma te kwe Golden Arrow ngao kena Bronwyn Dyke Bayer nga desi no khana gwa nao khatliwa iya te huji a no khana a ka gwenge chinja sena tier nga de sino khana gwa na kha tlwa ye te khuji a no khana a ka gwenge chinja sena teno jere kwe a roi

0: ngo gare na khoma gwa koma nce tsamka di a ajereke a mqara go kiate am tsam malawi ka qwa nkwe a aldenberg dam sikhae le di brandi ke fresh that ke toma o gwa tim ka go cha kuma dirin tonda ga nkuma se se tonda ga kuri go cha awa akerete tsushi a cha kunkarati e tsa e tim polisa na uka tsisi ka antsa o tshoro di o tita go dam ke qwa go gwa tim no a ke se sa kwe gwa na ga ka enja kunwa tim burishi o herwem Switzerland wu he ngi kung he na khana wu shika shika a khauti Sudan wu ka kwa di a se ko koro iya khatim. A wu he ngo kung ka ite khuji tsu khuji tamahano a khauti anija jao ka ite khuji a koro khatim. Switzerland si federale rati he tam shika shuri karati ke nga ati si na khana a khwe e hinya te khana kwa di kwa na ka iye I na u moteto ji a no go bismis a un tso koro hi veta koro e go jita mano kana kwa tikem ye I kona yuling go sudan si u bismis te go ji aka karati ta go khoute di a un si ka kunga ta mahanu koro ya go him ye I kona nga tsin sudan ja o ka tswe a sire ji khoute ko ka ki kwa te ji a tsung he a un ki ti he khoma ka inja ko ta ana go te ji go tsung ka go tam 12 iri bore ada teke kheri ya nwe, habana haku bore te keke igwe, kama ien irek ama huyom.
1: 12 ngamri kwa driven tene eskai fimi lang humbi tanga kwa min adeflit sinu ange. Golden arasi besa, tak turuk di pangga tasang toki stopu da tui tui tui ki tiu seka ang. Siti ngay besa kot kwa ke ya plan ya ki kham ta ka kapu ke ya hofuk di tui sao interdeka ang besa maska paya ang. Hes fag boning anu fas ki tui tui tui ya kwa ang. Golden Hours si talak ng ati ko makang hi sing nyatu sing kamara sa skoy gawa besa ng ha sing ti kwa iya kolo ki yang nga ti yato si ko si kanta Golden Arrow brown day ke bayar ke kong ta ke kawa chi kang sing gira thwa kham sing u chi u si kang kone sa u kinga wenga kone sa u akwa ng drongo kawa ng ke dia roi khoron ke ya drongo tlatlang ng mahiken ke nuwer pesi kunas duite guden kamakandi ya Edward Madiba ng hepal mo to ka tuin daw nga drongo ke rofu ke kung nga wake wala ke tiw si kang ke tiw koko rofu kong vita ang hewa patro parolwa kuswanda ka ke tagdi ke kwa ng hesgia kamsung u ke ngota ke tama te unang ka ng ten kamang di ya Malawi cha ke Edinburgh dam ka kang ngay Edinburgh kuna ke fray cha kuna ke ito glu sa ang sa kaudrin tuin na hiyara auti kisizin tuin na hiyara auti sang hege kwabar ku her ko nam au ge sonda kha he bar ge lit masa policing ya makalonga dum ka ola tre guna san nun ne tani ka andi na shita polis atan dun na shugin kula mm ngi fasi Switzerland ke tang ke khoti gum Sudan kan gas ke to a kontra ka to pa ngun ngulen ka chin wa ka anganin ka khot maina kun kwasten ge che sawar to pa ngun Switzerland ratikau e hana kinta ga ti usikan ma ka ngi gi sing no europa wi ka ang de su gi ra kham sing ke sa kham ge kwa europa ka ngo ma sing I ni khu gen ke na ju lai I khu ge sing de ke kuma sudan ku pang ngo ge ti usika nga khaw du ngong ma kwang europa ng ge sudan ke de su gi ra sing u ke khaw du ngong wa ke tropa ke ngai kan ku ge kon strong ke jala ke si kwa kong ngo telefon ko to yenim sam kong ngo skfm

Iska tsa me temo no 12 ek amako akhmane tetsi yanke kra kwa ra doner 107 o ni ga FM ki nge programme kuro kwese ko yams na kwa ha pori ko khosin kote a ka kota te programme pori ko khose radio si anensa suria tv ni pori ko khosin ki a to ka suria di tanum pori ko khose te a ka kota te programme nge se ko yams na kwa ha ngo se ko khirisa hi yen ire qama de kwa ha tsam kara ka tsam programme ga nge tsana ga komsa ya vate of kuri pori ting bamba bori ting ga a ka sa ya vate kuri wa programme ga nge yams na kwa ha pori suri na te hengo ke RD mining kwenam katwa te bori hete mongo u yen irika kubika tesna go mine sika no kwena yako anta te ke hosyo kasi sa yutemo mu yutse kara khwati kona zika temo u yen irika kubika tesna go mining sika tazi bori ko khuze suri na tazi tinzi radio si anzate anga kutati kuro programme se ko nhyams na khwata hango se ko khiria go yen iri ek amadi kwa kham akams ka tot se ko khotam

Yenengang iskai femtong hingi tanga kami ngote flut sinongge. Departamen a hewa interest na lawa ng take set Afrikaner si ke isezi. Yen gwe egia Nepal mule e gukta gukta ngi kuli kong kong. Yigi ng understand ito ni ganin ng set Africa Polisa. Iske kong wa Nepal. DNSC, ikaw doon na family, kaya kanin kang titro ni mga, kausika ang Nepal, kaya Interpol, ke Kathmandu, kanin kung nata South Africa, ke kung India, ke Sinisi, kaw kwasa kamo ko yung tu, kaya titro ni tuwi hedu kang itong na departamento ng Nepal, kamo ko yung sing, family sing, di wu na iso ko sing, kang ikadigigay, kaya iti ayaw kong kuwi ko. Gauteng departement ha wa skola wa gichon onar suku sa wa skola sing ke dilem si jaya ang dewe ha pergi kwang kau sika ng he gwe ke skola ma kani kang sa chungwa ay drag sang ke old spice ke kau sika ng sang kang chung o kwa jungwa tika yang kwa dule di departement kun ta ke kawati ng pulisa kawa skola hong ta adun inspeksi sang ke kani kang Vice President dange wa South Africa inspection ke kanika Vice President dange wa South Africa ke bola leham

Gäste, dann geht er kaum knacken. Irgendwie faszi. Polisi sagi Limpopo kuna mati cuaca ke atok sekukondo tim amakan dia kasi unang ngawi ke main kasang kang he kakanong kulahi ngawa ke I kulak kanong a pasport yu ke kasi akwa ng polisi atin kucu gida hanak ng ke ya ang he aku a malisele lewa bawa polisi ke ngung taki kawachi ka ang ching lacha sang jungwe kama Malawi da jungwe Zimbabwe da sakit kasi akwa ng Sasang da sa chung asa ke suku kunu ka hofu dengan sa kong ngose nula kwa. Ko ngami ngai oa. In ki fam kwan kama tuyum sam kong ngu SKFM.

tube ire tsamagwa xka fm ke ikaroga go ketetena di marats berego bori e shore materama departemente e ka amo di se jaro tsa e kunka go henxa di sine se South Africa kunchadrena ni tsha a de yo ne pa ke tia kunte tsan o di a go gwana ho ana wo se mere ga tama South Africa si police na go Nepal si urmende kwena ayo DNA singo go di akuo go tsa re dingo e ka mkhwe ni charge ra go ina o aninja no a go e tsharo e di Nepal ka ta go Interpol e Kathmandu go si uka South Africa si o brewa si India no China ke ti sa khawa te ga go a jaro tsa e e kung ka itama department e nwa de sino khana go na o ga go a go di akwa ke amate ta go tsa ka mkhwe ni tshega na ke tsa mkae kwa go di shuri e te go di tsa a karakom Gauteng si departemente e shure jao a kunka kwe he se sakuji a ti e shure ji mkunda a enki tin ji ki nyam kara kwa tin ngo kwa dwele mse mshobo a shure na kwa tin kem. Dwele mse e shure kwa na jao ka te tanko oil spice ta kriye te no jwa dwaka ka kwa ha dwaka ka tatim. Kwe ya mate kwe a departemente he nga de sino khana a kwe e wo tin a polisa nge khana kara tin tin anango se sa ko mo na go ka ngo mi tlo eta go na tango di go tra ka e ko a go itlong ka e ditam e te ta hi khuni pa president a South Africa si u bora trek am ke moele mo ko nyana nga si South Africa si u bora trek am safa si u ko ro ko tla e sa ta daga e ko he tsan tse u di dango tra te go ete khwana ngi bora trek am mandate na ango kere kere na moyo go tenge bi ku kaisa tako a bora kuri nwiki ngo manda sina go di ke ngo chinja isham moko nyana nga de kwano safa ku da dingo khana a ai ai ko hi kwana ka ka go mukwe na kete ka tama tsam ko cha wina kwa go president tse ishi ki tse ishi ka team president madani jordan ta khono sandile zungu tama jordan hi se ngo tsam ko cha wina kwa go president tse ishi ki tse ishi ka team president madani jordan Tahono Sandile Zungu Dam. Jordan Hisengo Tuhofo Ki

Kim cawo lagi cik di ya walik ngki firiri ke SKFM tu lu magi yang ambu kong gawa SKFM ayui ta yang gatang kong kagi ngam ya min arvertin moyon la yang ngi a cik di gya kam kam gwe sung wa yang ayi ki kani kuna kong kang hi si gya kam sung wa si babu e ayi cik chwa yang ngi cik di gya ngi kama bridge ayi kani kunan kang hi sing a gya subi sa un kain ngawan kolan cik di gya ki kali u dan janan chima kang he yonis ber ayu futan diar tak ki september ketigi yen ki oktober sing de ge kon ayang la ya dik ki yang kon hofun ajangan kalang acon ngus agya sing u ki kang he tik gi ngu kon ya chawn ngu ya dik ding me chan ki gani kun agya orbit for jer aya kunak ki ngu yang kya july aya kani kunan Britania ka sing ya khamsen te ki ka gi ngu ke pangang khulang chi gi rang ke ka gani khuna kwa ka hin ngoling ying ki gi gang wa khame go tu chi khwa chi gi chu gi wana ki yones ber ay khuna khamsen aga ngau shi ga sing agia un a khame go ngon khole ya ang hising gi gi chu wana ngau gi ngau ka gi kula ga khano ngau gi valan ngau ki vetan ang hu aba khame go wa ngoling aga gani khuna khola ang sing ateni gi ya kham kham go un ang ngau ga kan he kan ngawshi sun chik de gyan ong hofun ag gani kunak de gyan chukwe hana uka kishi kan he gya uwa ya gani kunan. Blisang ay tumina kong gyan ong norwesi ng akuna sang ag gya kham sun u kan he chik de gyan chukwe gu chik kwa ing de gyan chukwe amakan diya ang gyan ngwe kak diya kan diya ng akuna sang gya jwe kama kwen. Ak in diyar ta ng akko ebrot ma diba sonda kan ayak kam kan he gya uwa roi huron aya kandia sentrum kuna yang gigit ma maikin ay kuna gigim ko kagdian na kam ke restoran ay kani kuna kasing gigit chug guayan kay please ag gigit chug wana u en lachteng ay kisig gigit chug guay ke habit ang akunan madiba ka sa gya kamsun ta ke kaun ay tuinda chong sing gigit chug hana yang ka yak gigin kung kandia ang ay kunan kang he gya uwa on vetaran aga ngau ka hege kulaga khanu ngawge valan ngawge chi khwan achi de giga chuch anhi ke gani khuna ko ang ka sin chi de gi chu gu oya kin khole ang ya chi de gi khuge panga thamsin aga ngau chi gen holang a chong ka sin atene gi ya sin uwa ko ya na ka chi de gi ya wa chi le mai ber kang ya khu tamne gi ya ko ya ma diba gi gani khuna ko ang ta ki kang ya chik de gem ko kha gi ya kan de yang ai khunan sin te ni gi ya sin wa ve tang ai chong ka hi gi ya khali kham ko un la ya gani khunan ka in khali mang si gen mun ya ta ki chik de gi gen aw kham ko u ve ta ya ai khunan yin ki gi kan wa kham ko sin u kang aga gani khuna ke university da gen un free study ai khuna agi ya ko yang khali mang ka ta ki ti kang he yalf ke september ke 2020 da agani kuna ka chik de game go kunisan chakar fonten ay kuna ka he dam chik de game go khobu chik khadri ki kawati kang agani kuna ka he tum aka honor ti chik de ge chuke khaw guma aga kam kang he achik de gya wa ndiwi aga ngalo shiki ti aga ngau kan chik de game go kunisa bungin ang khalemangan san mares yang he gya wa ko yana ka ogya ngun ya te ke yi agya kham kham ko sin uti kan gani kuna ka ngya obunga nga ke main iv ko ma panga ka hm kang hesin achig de gi chot kham sin wa ti kan ga gani kunan deni gi kham sin uti kan ga chong ge bunga kan khale man ngun sin achig de gi hm kham sin u yi un he khawitam ni gi un kani kuna ko kunan deni gi kham so chigan ga chong ge bunga an khale man sing achi de gi kham so u yi he khawitam ni gi un kani

0: hiya tekin khale man ngang kang yi agya un a khama khun ngawa ka ngang ki un veta ka ya main nga sing gi kwa un an ngawa vi koma muku gi ka pangan okoy hanak o yang gi please an aiwa malisela li doba ati gi gi ta okoy yang khale man ngang tege onur suku ka hi sitik gi gi chuk khamsu wa chin ngai cha sang hi tik gi chuk kama ngol gi ya omul lavi he jungni ki kama Zimbabwe gani kunan ka hi sitik gi kula khanu he ngol gi gani kunan Halaman sa oda gigiang kung hofu yi gigiang kung si kune aya gani kuna dasang agia sobe sa kama kwen ngawa sa gen kula yang he sa chik gigi tu yin awa kama kwa veta gi gani kuna kwa Uwa mtang mham yi hiya firiri ay fasi da gamcha wala diwi chik gigi ya wa fai firi kamja dura gya sa mtang mham ki iska FM
1: kame tse sika fire tamoko five ha minute nge kara kha x ka fm king e ka jika tete kuna yo ka hambamba bori he e sore ma trati thompson nore amborunga he ngim britain ya khoma zimbabwe ka woru hita ma amo ka te khoma do dana chuma ma johannesburg se de landro fo fo ki tai kai ta ti ko tai he chwin ko huita 30 september Tahunu in October the Emma Havana Tai Kai Gutam. Chuma Nama Britannia Yao Kumborongahe and the Hamquehe Tahunu Tam Ham Twasa Ata Umwehe Bedfordshire Ka Yuling Graham Kim. Nama Britannia Zukarago Tre Huahi Aquetu Ochoro He Wash and Vereha No Wuna Muhama Yao Kuno Johannesburg King Mahoi Tim. Nama Do De Amborongaziham Eute Kwanaha. Ta khuno kham ki khot ai te ha te a o veta kham chan ai na kha hi tin u te de khaw atam ta khuno mun shi o kaple ni veta e ma o ro hi kha mun shi ke me kana hi tam shi kam na ma britania su ka charo i gwe e ni mun shi o ki am kho tim bor nga ji kai kai na shi khuri na khuno polisa na manda to na nordvesi ka na te khana kyen ka o ko mo te nim ko ma khaba na khoi ku kyen mo khu ta jiri a khwa ku qara ti ma nim a khan der ta kha kuri ko ma edward ti ma di ba son da khan e si ka roi khron te jiri nga ha am qara ti ma fi ken ji tu ki ta ku kyen ti u ka e si ka khaba na kha khama su khoi ti an an oi kun da ji restaurant di te ki ti ki brechi kim A kamzika polishana kwena swere mati ama aze kumote khana mungote ta hata kono shu hoi tim. Madiba nama tuenda hako de kuri angota jiri na hoi ema te katuna awa awa kucha ahi. Ta kono ema oveta hati anote de kawo atan ayangu te hi. Ta kono ema aze kwe guyego ki hankara hi. No tagi ema tia kaita ema doroma ku ahui hinu ema kwahi aveta parul te kiti em. Ninga tamka de a jiri ama araku taku kia te am. Profensi ki polishana ku yema te he a del mai berhena te madiba tu amiku ewe gwe tuuko ema jiri a araku taku kia te tam. Sesa kona university di free study ku ziki nga te ngu aja komkara. Kwena keke hi dino ngano am dam maango kwarahibe ya kharsfontein ki ya of september ezi ki kuli tuandak tuyen tuyenda si kim. Dri kwena o hi ta khono honra ti ko dingu a asha a hambe karahi ano u shika a firika de a khana kyare kara nga gwa kiri agitesen hi a. Professor Lochner Mare Veta Havana ha mu kwe ang na ti kwena agin anigu tehina tahono mine gijao kuna kaya korkorsanaku ankarahi is in a damn kwasa hinyeti tamanu anna kuyeti kuyi hekke hibe and the kepuru we hitam mare na ti a husi hisani hisho huin kuyi hebe tamanu ambungana mu anaku te kuyi hoji go darai tahun kayuga kamutin e juga tama tawushana atte in ho hisan vetam bolish okhri we polishana limpopo sh oka tam boronga khu a tu si atok ki khang amusiko kune ki ho ko taku kyamote h a maini asawo twe tahuno ngushu o veta e kwa kwa h a ya wonji ki kana hi kwana sikam polisha ho kai khratin kha maini shau kai ko khoji Oveta hatin kumaini shao kaitim

Victor wa malume Victor ke tsamtsa ke mangwane ke tsa pite ncane mbe sake xala xonxume ke excave mo notan siwa xonxume ke nga ke tsa sake Victor tsamtsa ke malume a mongwane wa mtsa ke tara ncane mbe sa ke qomo ncane ke wala ke o tsa climb tsa ke fire tsamtsa ke again don't have money to get him boy o isa na climb tsa ke mtsa titi mo ke xoxa qomo tsa o kwe ke mtsa ngwa ke ngwa ke wala climb tsa ke 3 atiti ke tsimbo ai te ke mtsa titi mo ke xoxa awakana tsamwe wala wisise ke climb tsa ke mtsa pa simtsa to senge ke eh tsa titi ke akhoxa ke wala ke khoxa ke wisana ncinde ke mtsa tutu o xhamse ke wisana ncinde ke nika o ka titi mo na khoxa ke tsamwe mo na khoxa tsi mtsa sinxwa ke tsamwe tsa khoxa tsa pa simtsa tutu sa o xhamse ke wisitsi ke he ka mtsa aqhamwa tsaka ancinde ke nika ka ka dashi o ka nqashi pa si ka kona xinga ncinde pa si ke kona sika pasike kona qhekecela bese iqala chama ngimtsha ngoxoxa tsasake ya wisike ka ngxeka ka wisike aphanga uka tsiwisike anga uka wisike aqonqa ngidini tsike ka dzela khama qotsi heka qoqwa pasika tutu sing out pasika tutu ke heka ka dzela qotsi ka dzela qwa tokwa a o ndawa ku ya gikhama uku ya ngikhama ya giya nga yoni titi khama ola e khama ta pasima ngwa ka wisike ka ndiwe ngumsi atso titi ai aga wisike pasima getso ola e pasiya ma khotsa titi ka wisana wa tsie pasika khonko utsi ya nga khonko utsi ya ni sikoka ka nce ngeke ni ka mo atso matene gwe o kuika e of don't ike e tsi wisike ma jang tene wa tsin tsin ta hanga ni si o hanga ngeke yamoni o hanga ngale mona mtsi mo khang khale mona ra ma nge ya ya o plan ya ya nno ya khonko yamani ya wa ka wisana basa ka wisana khamba tsi ke tsopasi tsetoto o kausena ka opsela khamara ke a khamtsa a ngidikana tsa musisi mtsa tuto sing kausena ndo ntoto khe kausena ni singa ke mtsa mane a ka bona ka ngideki ko e ka tsela khama o a ke khama ko e over tsi tshoisi ko e he a toma he ka tsela a toma he ka tsuma toma a ka nga kona ka ngwa ko e a kham khama kona ka ngwa ko e he a tsela khama kona wa ko e ka nga a sing khama tshisi ke a ngotwa ke ni tsiwisi ke ema sangwa tsiwisi ke mokisa akwe tota jela khamo go tama ne ko ha tsike hem go bona a tlhokwe ke ya tosi ka wisi kana wa a khamsing tsiwisi kana ta nge ke ke a mane ha wa tsike ka ke ga tsike ko ha a sangwa a mam tsima kang pasi a wa qale mo ndam tsima kang pasi a khang khale mo ndam tsima kang pasi a khang go qala mo na ka nngwe ke ge ya o atuma tsitswa e kana tsimusi a nngwe wa ya sa a tlhokwe ke e ka tama ka khang go nna wa tlhokwe ke ya tsala go ya tlhokwe ke he ya a tlhokwe ya tlhokwe ke ya a khakuya ke jealousy kona ka ka nngwe ke kana tsimusi ke a ge khama a longo sa khama a longo sa tsike he ka nngwe ka jala sa a longo sa tsike ka nngwe a tlhokwe a longo sa ke tsike ka nga jala a longo sa ke ko e he a ngoto wa tsike ka a nngwe a tlhwa wa kana tsimusi se o wa lo sisi tsike ka mpasa tutu se wa tutu a tsanwa ka ya ke ko e he magisa a khama tsike o ko e magisa ng khama ko ya tsike ka pasi ka kona ka tsoka ka pasi ka kona ka ngwa tsela ka wa tsing ka e ka nga a tlhwa nga tsike ka a tsuma tsike ka nga tuwa wa ntsa re ke ya tuma ye ka na tsimusi se ya khwasa tsilo a nna tsilo qala qanqa ka wisika no ya toba ka wisika na ka thota wa tsike a tsijela seng ka thota wa tsike he ka nga tsuma ka thota wa tsike he ka nga na tsimusi ka qanqa ya ka kini ko sing tsika e ngo qham tsike ngo tsang wa tsisika na ngaka kini ko ema quli cha mangwa wa to tsike ka nga tama ka dzela mi tsike he ka a qwa ya ka ma mi qwa tsuma mi ka wisika na ka na tsimusi ka qanqa tsike mtsa pasi mtsa tutu sing o ka wisika na ka nga tsike tsike he a tama tsa bona utsike ka ngeke ko ya longisa cha utsike ya ngeke kona a tsotsa ka na tsimusi ka khata ke a mone khop ka tsike a mone khop ka ngwa tsike tsika na ka asin utsana ka ngwoto ta ka wisika na ka asin ke a mone khop wa ta ka dzala khama a khri tsike ka na tsimusi ka ngwoto ka na tsimusi ka tsama ya singwa ke ne ka dzala khama o ka tosi ka tsimusi ta mimone wa ka mimone ka ngatsike mimone ka ya tsike wan ke ka na tsimusi se a hana ya e a ko ngwa tsa ke ka ke wa ka dzala sing kakwe ke ga toa ka wisika na ngke ke nem tsapa sim tsama ke rehe tsika na tsapa sim tsau toa tsika na tsapa si tsau tsau jala tsika na mtsa khika nga toa mtsa khika nga kap kapasi man kona kang asa khama tsukwe ke ka tsala tsukwe ke ga toa tsukwe ke ga toa ke kwe e kang pasi au ngu khama da ka ga kona ngi ka thota wa tsike ya jala khama kwa tsukwe ke kang kana tsimusi se afurvaha ya singe ke ne amane kwa a o jala wa ka wisika na te ngeke ke ne tsamwe ai o tete singa ai tsike hi ma khamsing tsike hi ka ma tsing wa mangwa wa tu ka e ka jala mi mangwa tu ka e ka khama mi wan kona ka ka ma wa afistan khama ta ke ne tsike tsi jala ke mangwa tu tsi jala ke ma khai wa mo pasima sa a tsing ko ya tsiami
o jala sengka o kgwe ngi tlala ke masaki matu kana tsamusisi ka gona tankwe ka wa he a tlatla kana tsamusisi ya ya qanqa ya khangwa ya ya tsoa ya kwenqa ya tsoa ho aki di ka khwitsi ya tsoa to mo a tsoa ka ke qinqa ka kuthi nana tsamusisi ya qinqa inqa wa ke qinqa ke ka tsala seng qinqa ke ka a ngqa tsoa ka ngqinde ke kona kang a long se qhama kona kang ka to qhama ta kona qhamseng ka wiskana ta gini mangqide ke tsike yo ke o mangqide tsike ke khwi ta ma kawa tsowa tsike pasika kona nga kwe tsowa tsike he pasika kona kwi kwi ta aksinga ki kona ta akhamsinga ta gini mo tsopa sika na tsamusi sima ki kona mo tsopa sima kana tsamusi ma tsamusi kana mo kona kanga tsama ta alungu sa tsama ka ya hasinga of ka ya tsanga ta he tsa akwe he tsa singa ya kawisi ki kona man akala ta wa ofa akanga kona ta ofa tsanga ya ta ya singa ki gini mi tsaka kana tsamusi ya ngotu tsike waka tsala singa mi qotsi a qhika ta simote go qotsi a qhinqwa ya ke manira e ya khama go mtsi sa te ke kae kana tsimusisi ka wa ka qwa ya tsi qatso o ka tsi ka khwi o ka o ya ya ya fuka ke ne go ya ke khama ya ng khama ka ya a fulu on khama klik ka wa tsiwi sika na qhinda ke ne ke ya nqwa ya talisin o go ya nqa hi tsoa pa si o ba qhinqwa ke qhinqwa ke ya a qotsi hi ma ga kha go nqwa fa tsi go na qwa fa tsi ke ne an qotsi sa tsi ya ke ne tsi ke ke qwa ya o tsi ke atisa ke ka mone go ke qwa ya a fulu ka ke ne tsi kang wa mi ha o tsi ka ma ka ka me khama fa tsi ke ne mi talisin a ke ne tsi ka mi ke go o tsi ka mi ke qwa tsika mingi panga ta ya ndeke ne ka ka kama mi mana kona o ya kona fulka teke ka watiki e ka ngto tsijala sengia ta ka wisana khanda ke mtsa pasi mtsa tutu sin teke regaro a qhiu ta sin teke ko e he ka khama khama ya o ko ya nga fulka ke ne ya ya ya ya pasi o ya tutu a gutsika no ka watijala sengia o tutu a sa ka kona ka watijala sengia ya qhika ta ka jala khama ya qhika ta ka to khama o ka wisana mtsa tutu sin teke titia e he a ngotu tsana titi ai he a tusa ko go titi ai he a sing o ga gisinga no a ngite ke ne ko e ma masinjala khama tsike ko e manto wa khama tsike wa pasi o ko ga ka jala ka o tshwisi ka o khama ka tsi tshwisi ka khika tsi nka toa mi ke khala ma tshwisi ka khika tsi ka gisinga ka o khama mi ka gisinga ka toa mi ka gisinga ka jala mi on ka ko na singa he ko na tsonga a fulte ke ne ka jala si o ga na si o ga ka tosing da pasi mo ko na khika usena pasi mo ko na ko ka usena ngeke ke ne kana tsam planet ya khonkwa o tshi ya sing ka usena a ko na khama ka ofuka na ko na khonga da ko na ka long sa khama da msa sa ta ke ke e ke kana tsamu shim tsa hana o ko e jala sing mana ka jala sing sa ko ka jala sing tsa sing ke ka wa ko na he ta o ko ya ke ya totu ya kam wana gya ko e he ya wana tijala sing ya gya ko e ya wana ka ko jala sing ya gya ko e ya wana ko shi ke ka jala sing da ko sa ngi ta ke ni ka tetia e he kang pas ka to khama a ngi ta ke ni pa sa mo ni ku kha ya ko shi na ngi ke ni a o jala chi ke kang a sing ka jala ti a sing ka to wa wa chi ke kang a ngo tu u chi ka a khama u chi ka a khama ga u shi na a lu sa wa ka u shi na na kon la o a ta ke quality ma kang pas a to tu sing na le khama ko quality ma kang pas a to tu kham sing na o ku ga na quality ti mga pasi atutu o jala chiki asingi ka tuan jala o ka imsa pasi imsa tutu singa ya kruka afustan kruka ki a jala u of afustan u kruka kankweke hechi a kham kruka kankweke hechi a gu kruka ka ngayin o ka ngasi o ka tiye ka ka kwa mtuwa ma amani au jala ka kengkale mwanda wana ka wisi gano wangin teke a longu sa kama o afustan kama teke chiki ma ngotu ya chiki ma tupangai ta ka ngaisi kwenye tatawa ada ofistana ya turuta gua ya sangheke ke nemi ka ka ke nkoi o mi ka ke ka ka ke koi o tsi ya ke betule e tsi ya ke ngoto e ta kona kang asa nga kona ka ofistana tege tsi ye ma tunga panga e o tsi ye ma tung ka jala e ta mo tsotu kana tsamse wa gandi gandi ka ko gogiwa khaleni ta tsasa tege tsiulo wa ko e kang a kam khama ko e kang a no sa khama ko e ka afistan khama ke tsike a ngo to mom si ko e ya sing nga ke ka ngosi o ka jala si o ka ngasi tsike ke kang a khu ya tswa a ngi mani ra te ma a ko ngwa tsi a ngi mani na te ma yang a kha ngo ngwa tsi na ta sin de ke ni ko e ma ke khu khama ma tu ma ka ra ke tsika ka pasi ka jala ka pasi ka to ka pasi ka jala ka pasi ka tsuma ka tsi na mta sin de ke msa ti ti ka ka ko ti wa kai wa king of contents a tsam tsa ke ka tsam tsa ke ex game owner ten sio e ke ne ga na tsam tsa ke tere ngi ndo ta a ko ro ngom tsa program ga ke game tsa sim tsa ti ti a kam kam tsam tsa su ba wa la kam tsa ke tuna mon ti game tsa sa a ntsa ngom me ta ngi ke wa bori ko ke ka tsam tsa ma
nam sa program ka usena wa kwe wo la kamse ke fefiri mtsa samse ngume tengi wa bori ko ke he qala tsa ngume la mtsa qala ngume qoma ke qala mtsa ke maqanqo mi ai be victor ke exclaim owner den siwa qanqa ke nega ke usena mtsa titi ma ke uqeqwa ta qala kha ko kai ka mpashi mtsa tutu sing ngai o mtsa sing qala ke ne tsi wisi ke ka kwa qo o tsike ka tsala qo o tsike ka khama qo mtsa ka pasi ka tutu sing ke pasi ka tutu go tse qanqo ke tutu nga u ka tutu qam ngo tutu kango ka tse tutu jela ka tse wa ka e pasi ka mtsa sing qo ka wisi ka na ka e pasi ka mtsa qe qo ka wisi ka na e ka to khama na mtsa ke tara ngai wa kings of container qamsa wa diva kae

Mtawala ke chikri ya wali unke faifiri ke SK FM tole magia ngambuko nge wa SK FM ayu tangia tangi kami kake ngam ya min ore vertin moyon diwi ka kami kami kwe sa u tiyal kom aya gizi fiwa unke gani kuna chikri gya opitori ang akuna ka diwi ka chikri gya cho jalan ka hi ngoli ngung atumina ka ongia kalato gya ngung ya tiki ka chikri gya tini mali chikri ngang gya wa yen koma ah ka tiki tiwi koma 2 miliar trendi ayam malit ngun sa isa kansi gya kamso o viko maka ngagani kunan viko maka ngasi gya ngun hea teke 3 fa kang heka chikri gya tini kansi a gya kamso u kang kang aga dibi ka gya gya cho o jala ua gani kuna kwa kang he gya kalik kamigo u rakirang hmm ayi hmm aga gya gya cho ngun kowa kang he tini gya kalik u resto nar ke chikri gya biesa kiti ayam melulu me katini gya gya ngwa kalin Tekla huyeng aga ngawshiga sigea kamsuwa vikoma aga chimbuka anga chikdi gie nwa hana gia uwa 5 days indi aga vikoma chimbuka chikdi gida nwa hana uwa ngole ngung aga gani kunan kanya gia uwa chungung aga giga chungung kowa aga proses kanya khabita mani manistere ya higia uwa open barang ayu vikoma panga kao din mafeksen agia ngung ya teki chikan chikdi gia tini kau aya chungung kanya higia kamsuwa chikan kie ngole ngung aga gani kunan Mulak out 3 kang hechik de gate ko kawa gani kuno he yang e chik de game ngwe sa khui kang gya watin ha khui kang chik de gate khon malu khamo khui a please and avi koma panga kaw hon ngwe secret dating ya wan ka to nar ke gani kuno gya wat derben ay kuna ka he tin ha khui chik de gate khoi malu khamo khui sang agya sang wa hukia chik de gya wa ka tun munar ay gani kuno ngwe corona ay ko gani kunan ke Maival aya khabit kuna ka hitin hajig de ge thoin malu khama khoin sing agya ti sa o thon ai kobe ka ngi a chok de ge ga chu zala u khabit yang aya kunan ke de ge ga chuk kawan ole ang hajig de ge awa chik khwa 5 fi ke ngi ya gang ke agani kuna ka ge awa dolem si an sik de ge wan ang ngawi ke gani kuna ge awa sinang aya kunan sing ajig de ge da chuk ngi tak de ge ke amakan dean kala mangai ore de gyang hofung de gen omo sinang aya kuna ke ses ke november kang he sing ag de gya khamsun wa kolang ya chu so bisan sorry Lapanga ko ayi faifi kansing agya kamsu wa ngui ya ganki ay gani kuna kansing de getuin ay ki gani kuna de omsina ki lepopo ay kuna de getuin amakandian kahi ulasin ag de gigin a siske november ig de gyan un hofun ag de ngasi gya subisang ngawayin laka o faifi ng satcha chik de gede kama masikon ay gani kuna kahi satcha gintini ki kama Zimbabwe ayakunan hiyang etik de gimu kama Mulavi ayi ngole gani kuna ka he ngi ya gani ma gani kuna sing de gitwin ngi ge khabit yang akunan Kamsen aga ngosi kan please aga ngun ya ta ki ka he chik de gya wa te aga gan ka he chik de gye te ne ki wan ngawi ki ka he chu ge wa gani kuna kwa mulang a chu su be sa sing aga te ka ka he onur suku sing atene gya un a kham ko ngawi ta ngum ku ge wa kham ko su ka kishi ka he chik de gye mula ya aya chon gani kuna changhum ai fasin olun ai tumina ka hu agya khamsung wa khasunati ai vi ko magani kuna dagya ya kau ka hitik de gen ngo kunisa ka he gaza ai gani kuna sigya ngo ngare ke tik go ngaba ke ti den ke tik de ke de ding me chan tik de ge da chuki kawa gani kuna ko anka he gya wa isra kunisa ka he gaza ai gani kuna sigya ngo ngare ke tik go ngaba ke ti den ke tik de ke de ding me chan tik de ge da chuki kawa gani kuna ko anka he gya wa isra

tsamaitse sika tutuye ga seisi ire tlamogwa xka fm kino bori ikhweda mokgwe swere matrati Thomson Norem ga bana ga tialkom si om edi turing ta koma pretoria si o ta o siki tsugu jita yamiku nomotlai he aja anga e mandatina a yin koma ah e twee 2 miljard rand ko de shire agwe gwe khana 3 oro khom khom ha ko te ko ngomo gwe katish arata no aki wo manda kona o department de na eswe de kona no ti anga je khana ngomo gwe am geji nga am tsui ma be de manu ku stora ko jingu gwe an o jingu gwe ha khana shwe de khona no aki faith nation de ko khona jao a wo ko te jao gwe te nyame ko ngom gu tsam sikam minister a sta to de jao ke tre ma ko ma din mcfashion ngom nga ti khana ti ya de kuri a gu ye gu anda sikki te ko hu de ngom a tso ji ka ya ngom he ji tsan ta wo khwa hi khana khwa khwa gwe khana tu ji a kwa ka gu no a ja tsu mu ju ka i ha khona ha khana i karang ngom gu tam 3 de mborunga kwe o tiu tui hama kuwa ta tau ku tau ku mborunga kwe kwa anu polisha na ta honu ngwara ta kwe na ta keito mene hoki derban shu oka tau kwe hinsene ta bori kwen shwe te kwa na nu kwa na si keito mene ho ta honu korona veha ta atam dao cha ki mail vel siki houtu kwe na akwa na anka te angu shoka anyaguti na a dao shika ina kuwe tam Borunga hai faifu ko kwe anse ewe khoye ngye ti kuri siki ngo dwelem de cho a ena ngoma ko ta sesa ko si musina ki khoy ti na limpopo si oka musina si de te wude hofu ki ana kai kai na chwenye ko khoy ta seisi November mka khabana ena kai kai gwe tam nen borunga kwe na tam kwe a Mexico ka kwa di ta honu tam kwe Zimbabwe ka no Malawi ka kwa kwe ngye ti ngoyem ki khana aplasi ki si khoy tim Polisha na nga te nga metafemetamin taki te chohe ana ngomo kwe teke taki to ha no anki anasi ko hoi him. Nga o kaisi ke ko hui o itakwa na hea habana ha sesa isa khana suwe te aja tui ha mborunga koma cha tene cho isa uiti no tui ha kwe a kaya ma kwe a viet e biekes nga kwe kia inka o tewe ha aja tam di polisha a shwe ite kona no kure e yeti mporonga kai ko hoi ku kya mo e hoi ku a ngo hama darana ku si obe tam no hama kya ita ut be kha akwecha atama polisha sin arang giving giving na ti e cha ku cha ut hama kai ma te ma hambre kham bolishi o khri o he cho ku jawo jawo kona gaza shi o kana te ka ko koma no da ko kwenu tam da ko satan o da israel ya ku fray ga kau tu anan isiki north an jamo ana de ga shu zikim da ko he da to tres tsa a ha kuri da ko tu 12 kuri no israel se de ami anga te fray ga na kau te amina inga jiki no aki ako koma ti o ang ako siki israel si dan ako koma no ngakwana si ka khana tawota akitam israel si de ame angie ti tam e chaki seisiko ai ji tawoti gaza ki ngwenji am takono dihang ai na no ang ai kum kwena ta nga ti khana kumo ti israel si de ame a nyamako khana anka tike anga khana mungu araho tam Azenglek I know Dation 300 ye hoko Palestina kwe ang o khahi ngo ko kutinta magaza ki tau ku ve tangye ti kurishuka October mka khana shwe di khana no ti ya ang o tin khena ki sebi khana tam Israel se di ame mi di khana no atam si o ki ajafir ko di ame a Israel se di o ti tam ataya says ir bori khadam khwe khriyeng ne tsubori he e te khawana kha isra se den o ti tam ataya ha seis ir bori khadam khwe khriyeng ne tsubori he e te khawana kha qiqi

unesiqiniseko ngoba ngidaqamishise intlekele kuma kyola senkichona ngiyasika maqhe ngiyasika ngimprogram ngiyafika ngoba ngingakuyajona ngiyasika ngigida click kuma kuya bilungise qinike debe unaqwa debe qoqome namtekese ngiqishi ngiyagika ukuklika ya uwasikola qinikuna manesikola yafika singo debe kimukugika lungisa yayi mekoka ngiya uwa teligini kune gigalungsa ka gigalungsa ka uwa tangagini ka gigalungsa ka uwa galagini wa kuimcha giga ngawa mcha programa tiw ki kuimcha giya kawea taga mcha tisa kiwa naka kresi ngana koka ngiya wa kalukili ngum tatana gita ngong hai kuda sa kule tigin mo mcha ngama gita ukam yama giya kama tungale ngana kwa tigungi mcha tisa kiwa na mcha tina gita ngong hai kwe Ima kia kama gamu genga kiga mtatu sa kia wana.

unirtin siwa ngken ya khabung yim teki asinqwa ke wala ko nga qoma qoyen teki ya qoyinqa wa mta program ke qangse ni ke yi qoma sidam teki asingi minit teki ko dang ki ta kamba yim teki ya qoma ko mta program yim teki ke siga maqaya wala sing atitik teki qawesi ta kula ke qisi ngi mtini get ngaqo Tama kita jersey sim gifit ka kung mangubana ko na ikigigis si ka magkay at ikikoy walagi yakam yam giyakawya tikis si ka magkaprohoram kigang si niki komasi kami alini nyalas tama ngukoy ng kitito sila at ikikon din niya kihiya si ka magkaya.

Mak ambunga WCC iya kwa sa radio XK FM tamale WCC hung in alip lang masal ga program hung sa akin kui ke a uwa vanir vatir a klin dorpi bria ka kwa ngaya mongke timbwa ehe du ka kuli ka ku gawa dropa mihinka ku o kubu uch usung wa mkang kui ka wa kala ga da ye kit incha mongke kang kui ka ngkewa SIBC ibilungi sa kao singe kongke XK FM te on alip lang wa presenta hewa obet ndani hung sa akin kui ka ngta kamke a sa akin kui ka ngwa kamke hewa fre dakh ki wala awa ses iri ang amakama 5 minute ki konke XK FM de ek ngoto tsam ki kawisis ki ngoka makam ki kawisis ki wa SIBC evilungisa kausin SIBC evilungisa mukama a mukama a tswa

Mak ambunga WCC iya kwa saradu XK FM tamalaya i WCC hong in alegrong wasal ga program hong sa atong ku ike a uavanir vater a klendorpe bria ka kwa ngaya mongke timbwa ehe duka kholi ka ku gawa dropa mhenka ku okubu uts usang wa mkang ku ika wakala gata iya kit incha mongke kang ku ika ngkewa SIBC ngibilungi sa kausinge kongke XK FM te on alegrong wa presenta hewa obet ndani hong sa atong ku ika ngtakamke a sa atong ku ika ngwakamke hewa fri dag ke wola awa ses ir en ama ka 5 minute ke konke XK FM dei ege ngoto wa tsamke ka wisi ke ngo khama tsamke ka wisi se ke wa SABC evilungisa ka osing SABC evilungisa ngqa a ngqa a tswa

Besikente cimate tsane ncene te anka te si woza fiso tate cimana hana o tsane ke ya ha ya khiri khiri nge tsamisi tamate mono ye cucu ya se kota ya alfu ama kota cui kham yi tswam se kota ndore ke khai te khoro kwa ha atante anka te si te o kri o program si o te ya kwa ha te ye tswe kwa ha te o kri o program se te te ye tswe kwa te ta kwedam ka te miqwe ta nya khwana ta khwana te ta kota ko te kuruna ho ko nusa i se ta te kwa ko a cu program sa se ta te kwa ko ta ko kaija kunwa kwa ha na nga program he te ko mara kwa no te u a kai kharata gwana mkha e oma ta ven khwena tuwa ta hungira tana kya o kara gwana mkha ofu kwe kwa ha de kha kwe ta maha kwe ten khwena ta kwa ta ya xka fm darana kwa e chwa ten khwena an se ta te tuwa kwa kame nga an oma kwa ta nkwena oma kwa ta ngute iti ji o chaki ti weno ti gwana mkha oma gwe ti gwana mkha oma gwe e to oma na atoshi jewa di teiti no atete ti yama ko tomate kwana ka tseti tomtati e kwana ki atatimi ka go ho thu khana matsinja go yuta uma tam e mo ka si ya go noti sikana ko qete kwana ka to je wa ha o gwa tano tsi ama ti je wa ko mo ko ka he ha mo ma ba baranata ha mo ma ba ata ata ha mo ma ba nta i eta ta tsi ama ti dose ta mo ko ko kwana ka u tsa sikwene mo tsa u an dia jeu tati so ya te u kreo program skote ya ku tswe kwa kwa ata khona te program skote ka ja tuwa ko ta dara no kare ko ta kunsa no tiu program ski ki ka mtoti an ka ko si ngete ti o ki te yen ta ka te no te u ku shumutura te te ya kwa ha akam kurijika te ko hin senta in hoji a te ta khona ko shumutura na man te ke kre ko ta te kom to are kai ta ki kho ho and so sa checka de kui akweda make kaita met when ho kuri ho te kaya tobe twen ho cha kaita kweda mka atati tsana ho kaibe atona te ho cha kaita ata kweda mka te ki teko na kwana sika timi ya te eh ngisi acha muri tino cha mu wesen ma ho swete ta cha komno tsanga tanga ah ngandi myare ma swete ho yoti ku ngoti ta macunqa si swe ah cha khogum akam kai ma tsa tsam am tsui ma te ta ve ake ti tama anga o tsa de ti ya rata nga ndi mtsi ta de ya ti khuyo ku ngo ta si nya go pe for build te mo te tsu te ti ka te go be ta ko qwa en ki ti ku bori bora tsa an ka ya qara hin ta ko qwa se tsa an ta ko ga o hota ti te no mo ta ti bori bora tsa tsa te te ti no ta ko ro khwa en ta ma am khuguma ti nya hi khwa hin te nga ho ti si te ko te tsae tsu no tsa mo tsa na ho ko nta sa khara khara na te kwa magama nya e vego kwa tseng kara am tauma no kai ma tanye tem kwa dama nga kwa khatsa mo ritin tidino tidiwo aswe ko ka tsam chirina nya ngano tiya nuwa ko tau ta ko ditama ti swe nga ko ta nga ni make swere tino ditama ti de ti swe sa ya hata ti kau ta nyo ko nyu swe no ncicam si o tsa ke te ana kwa atano seko am ncem kherima se go gwa mtsama ncete ite ya gwana tsan tseusa ta go na te swere ka tata update me ncete ite ma tsan swe tin iri ke nyama gwa tsan swere na toti ya ncete ite ya go half wa go si 12 no berem a nyam ka aga ga ya tsa muta kwe aga ga te no tsa mi a ti jama ngebi na go sa tsan thu wa gwa tsan ma te tsetse.

0: te o mosobo a na go hetwe ka nete ko mosobo tao na twe ka nete ko kwa ga go di tuira isi ka te ko be a twe ka ne ko ha ko ga go di tsinja tsinja shane ko kumo nyama ko te te tao wo ka go te ta ka ra ko nya ko te hi a tsawe ke tswa anje a gola e jim tsama anga tswara go note ya ena mi biam o ke o mera ke ta te hi kuna te tse to di tsukanje bagane jiki no a te jiki ko nji tata da ko nka ra te sente hi na ke te mata ka ra ko nji te go na tlo go te hi ta go no set africa twe hi set africa ya go sanda mbi te hi ko nji tama ka te hi ga su ke se kana ge e te go te ta ko nja ke te da tuta ke we ga ke ta go te qana te platform ten ki ya ka ka ne wa ti no te tlane ko ha kwa te tin tsinja sanje mu ko kunwa nndo te qara ko mbete u te te kwena na te u tlane ko tina a go kwenji ke kana ko te ta kwena te o qala ke te wo gwe ta go kwena a kwere te na tlane ko a gola je ke te he tsa na tsa o je ke te he tsa mshika ta go te wo go ga o me ga dina mi bia sa ya sina mi bia ke a we he kwena a ta go no smes drive ke a tsi ye ko na te wo gwe ta go no platan te ko na te ma te wo go na te swere masa khana ta tlane ko na ko hano na go je gana mo ko ha gana tlane ko je ke ndeu tseka tina ndeu tseka vhe go jim nta gana ku nta gana te te nga ji kireta te ana nto na ngwe kha to te gana swere ma nta gana ku nqane ko ha no go di tamagana ke te hin shan te ta ko te tinja shana te nta gana go je e kara mo matireta
1: cha te te te xka fm ki
2: dom ma kwa te ma khwena o ma platform te ki
1: ona ten sieva
2: o ta gona nyega
3: te te hino te hin kama Ako ma chara chara ko kuka cha hata no kuri na kuka tinto na no nge umaki aka na dikaba magwe ma mtai hamga dikaba maho tanya ko no an aka tako shi an asio ngandi aka hambiri khwata tengia o khwata te kaim ka chwa chwa ma no tengia o khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha a tikwe Ako anzi o ti hono na kwa hano te shopara na kwa ha ayi kwa di gluta ma chai no ka senji ta ti ata kon ti ta yin a ho ji hin no ka pini ma pini ma na ta an ho mino am pini yin ma ma hin no ngo ko me ka ba no chum cha ka ni ma ka ro ta no shi no shi gaun shan ma ma te te hin ka te go hi be shi na ko wa m kya ma shi ti ba tra ho ma te wo wa te cha o te te yin ham be te ngiao ko ka ho he dei ai ye ke ri ko ai ka ha wa ma ka mai no ngiao o bok te wo te te hin ka ha chao shi
0: ngam ngiao ku ma an ra ngiao ku a kuri te mare a ko tam ku ma gi ka ra ko ngiao ku
3: gi ka be ya an tse ga ta ba ngiao ti hi be an tse ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma tse kha ma cha na ko yo ka te no mo wa kha ho am tse ka m ki ya ho no te sha wo ye ma ta no am ye ma shi ka ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no Neka kuti kukwa hota hino acha kikike no acha kika kutia kia banu bere koho Tako acha kwara kwa hunu kuya iye La hunu to kwe ku uunu bere kai kai anka kome tuona kibere jaroho ya kino Kao kominu kawa iya nyako kenya mshiki yiga kwa ta ata tete
0: Uma akuli makaweti ata kome rinite
3: Uma cha acha ni makitere tano cha wo cha chawe kikungwa tenu Chawe ki acha kungwa tiyatin cha akoro ko ya tanu ata atawa yanu ya koi. Acha achani makokama na tanu cha wota wanda kwa huni kwa cha kungwa tanu. Bera tokoi. Nekuchongwa ya tesha hako teta tete tin teteo. Tahono acha chao hae unwa tenu cha nge kuye kokono cha shikuye kwa kono yanu cha ya chuo shiwa. Cha chuo shiwa kwa nyong tete acha aki koi gako hae nkhaika koi cha khachika koi. Uno ata inkwa kawa tide kaya nkuma. Ka kya tonga ke ta tonga ni go mo khon u ta no kya ma na mo khon ma shin o kwa ta no si to wana no ya no to ko nya kho ha to am che ka kwa ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
0: tu mo da ra sa ta le ho ten a ku te ti na ta da ra e ku ko ku ti
3: ko ka ko te no ta ke ku mi si te ti ku ri an kan di mo ka ti ko sha ti no an gu wa ha no ta a ke a ba shi ku ri no am kya re mi ka ha cha ke ku cha ha ha u yi no ge tsan gu ngo ngu dim oka tingu ai hano chanja ki kui kun ai shikita ko anki chatta no bere chak akachashi ta kyare mkate ku ta eutu ate ana hibe koe ta ne angu hangu wa ta maino shi yetaba
0: na akuri qama nta nguma ita tuwo khwano
3: tuwo khwano njuka obe ambe be cha go a nta ji a ye jara ji ke kwa ti ke cha ko me maqa ma te bere ne ka ya mu ate be nta ga bui ti njuka o ta kwa a ta tete
0: nta tsa go to tete ta ho a bori he kuma kyare ka kun sin kha ta kun ngu ko ti ki sa na khwa
3: Kyare ka chaku angu nako angu ta tangua hata maha cha aka cha shi cha denja ke shi koe ta ko cha ta no cha shi no shi aka boli ma a singandi kwa inka anta hisha na kwa
0: no kasa ni kama mkudim ka te
3: kasa ni ko he kasa ni he to me gara ko jibe ya te kasa ni te kasa na ko te nye cha hoi ondi he Eshi kuni kwa dao na ta iya ha Wa anatang un daro kukungwa tari Tuku unki hinya teta kwa icha peha tamaha Tama cha kia ma akwa ya cha kia ma na kutoti cha ihe Ishi ukaya uka shinu shikungwa Te anta tehi
0: Akuri shikasa na tehi
3: No khoji u an Iki chinde ji uwe he Dini jikwa Anta te ukasha nta akwa An akwa ya cha kasha na tebe no Cha ahiyako anko kwa ya hambe Anta te tehi taba
0: Na awa mkaji mtama akuri Ntende umusawa awa mkaji
3: te ko kwa ko onguri na cha tingan ko kwa ko te kyare ko te hi ash ange ke te hi an join him an si join him an kun kun ma si ya ko na kwa ko no bere uru kwe kan ko ta te wo ko te ke anyam te te kwe te u he te ko kwa ko kyare ko te hi ta ba
0: en ga an ti wa cham ta ko gen ti so ta ho cha ni tsu ta mang ge
3: an di an a ho di an ho di ha di cha tingan ha te te kun ta ti ka di ha di
0: ee kujinta zao kaiti ya kuni maka ya kena muiti ka paro mta kuriti ya hii
3: ka paro mahambe yima taba doroi doroi ngao ma no uita teke ya him yima no taba doroi chana kum a yim am chana kwa kuno a poko ya chaki hambe no ngano chaki lewa kwa a poko ya chaki hano ya kaha shu hiya kwa kuno cha doro chani kwa a chani matuano cha desha na ngiri ngiri cha desha na ngiri ngiri no haka tako kere kukleudua kwa ya tako no anki gomi no chaki duwa kwa hano ee cha uwa ori mama doro Doro is a Doro Yiha, the aunt that they did.
0: Yap, my 2013 solar had a young Tamaras ski, a hand the cruise on air. A hand a hand would take up on Namuko to say the group. Get it out on Toku and the group on IT card. Mapuna Siki at a hang IT card. Ek lagat na tiyak ko kami, tan kara dangi dede, kaya ko katiyak yaman.
4: Tako so yadi o sekrete honor tunsiwa pen yaha XK FMCK.
5: Piro. Omera gitete tan teki en kara tete ngam ku ngam kuako tago tiyak ko tiyata. Omera gitete pe kum ate wo sure kama nako pere ko wokur nako te kisen mate tago teki mate kamatan. Ngam tom kuwa ngunti o yahem ati abe kuwa ngum sure kama wokuri nyadim. Kisen mate ngarun chwa mate tate ten wokuri tahi.
0: No mera kina mo sobo kana tato kana go te.
5: Tete kuwa na no khuna ta jama kwa ko angai ki.
0: No kuwa na to mo sobo na ni be khuna na to ta ku de ko ni nta kuwa na to ki to te.
5: Kuwa na te akyan kara tsewa ko te ngi kwa ni ta ai ate ta ma be ang te te ma te kya ba ko mata ko na kya ba no am ngwa ko te ta ni wo kuri na ko kya in kara. Akuri aru jimbiri ha kwa ma tinara na mata ko ma tsaki kara ta no khano ko kara ta si ko aru ko ngwa ko ka ba storam ki.
0: No mera ki awa storam no storam ta yo ka te khawe.
5: On stora mate inta ma kan ko te avete to anu aru ha heta ko na ko man te mu te on ha kya vete de te ko no da kasa
0: na me de kya ba ko na ko sana to kya ngara te ten ngo to ha son de su anenta to tra sana ko te mi ha to ten tsa
5: te tra sana ko te te te ku spatram a spatram ko tsa sinu to e tsa sinu cho no tsa kya re no ya to e te na ko e ta te te ta
0: ma me ras o wa as patra ko e te na ko ko ti re tu ko mate te
5: Omega sim o mo a koe ves patra mano a mo a koe tu na tung a isa ma chate na koe a aki kan a bete no fry ma ya kani ka charu ti kuwa na mumo
0: no a sere ti hamia ta kuna kate ta kuna a kams kama gi jano sere wote
5: a mi ma jau ta ise tung ko
0: hambe ku jau kam te a mi ngorona
5: ami jama tin sebi jama do akan ko tote ta hinka em tati hinki besuken makara ko jite ta spatram ki ja ko jite ta hin ku jiam ki ja ko jite ta hin ta kun anji kya ba kha a majaro ninnu ka hambe anti jama munjin ma te hin kha an ka jaro ke jama an ka nji jaro ko te ta nu musi ka matrikim tuma jawa ko ta sebi jampe shure ba kuwa wet ja o dim ka amun mu sid africa
0: ngwa ami ko tsam te te ami kon de ko a tsam jawa ko te te
5: Anko suapo mang ango teta vier maham.
0: Masapa kota awa te mang kote.
5: Ya nukun tenve furaimka. Takunu sin ano ya tahinsin.
0: Ngako sin ano di ngasiri di sin kiawa niya.
5: Ya kunu kiawa tenve kandurim king ama. Takunu toki kato mtuna ha tinerandi ba tsu ama yung kato tinerandi ma penima. De fai frandi ma shomukuma. Dona grande ma shomukuma tun tun oko oko anka chiga te kwa te ama anave. Ate kuna rand ma kara kwa nshuit ma sukungisa. Tin rand ma kwa te cham tasa manhi ama cha dom ya kan kara anko ma kwa kwa ma taki kwa te tate chiga hi. Kwa na ate kuna ate duko tu ako chiga ta. Ngeka kwa nhi ate kwa ang awa haki awa na kwa haa kwa sa di an. Ovo haa kwa di ari ham kwa ma kara kwa nu. Tuwe haa kwa ya gobe haki ante te kwa tuwe uu. Tate chiga ta vete kuna se.
0: Nga sere kamsi ya kamtu uko enu. Enu kudu chinja sene kwa kona zika. Vene nga kamtu rado ntie fiyete nguji woko tie nga omeke ziki.
5: Te baskopo mamu. Tahin baskopo. Ere kwa tani tokunu baskopo mamu. To foride masini mu. Tate tenu mu. Tahin te tie fiyo kuma. Awe tie fiyo kuma kuwa na mu. Tahin kana mgu mkite. Sungura mate tkoro kuna.
0: Nga singura. A foride sika sene tkore tiyan. A baskopo esini mu.
5: Baskopo ya muu no furide ya muu mii kakwara kwa siku ama te kwa muu tinu shungura maa tuunta ina mkaya mkicha garani tukoro cha tuuna kiveya cha tukoro nchana kani tuweku tateteta hii
0: Kamsika ambia shungura kwa nta ina tukoro na kutie
5: Kamsiki disku matukoro atito disku matukoro e chame kwe eti nutun tiefe kuunsa kore etame nutun ti dimkato tin kontron dimkate hive ante ti yata tete dukuto atam kwana inte tamate kona te dukuto ata ha
0: ngwa mi khamet a ngu ato kana te nga na ngu jikuto te ta ke
5: te ve khwangu am o masendi khom qema ngom khom qaba mka taro yo tete
0: nte qema te ngu am an sa kyen kala kuri baramatu sa kyen makla
5: Ama anu kia baramatu nu kia tete fururu ma oka ma samanta ma kanyaku tete haka kombo ni mate nyam te ma te baraka mka te baraka mka te ti yaka nu te kwa nte a kombo ni kitwe a kombo nte kai kuka kia te baraka mka kuka ki te ti kanu te tu haka kombo ni ki haka kombo ni ki baraka mka am ata gugu na kutano kwa nguma nguma kun a kombo ni ki te tu
0: tako tos a kombo ni ki te nu sasa kana tu ku mota akam ta ja kai ti sasa ka
5: ante di sasa ma ka ta o na ta ko na ka sasa ano ha ha ta ma ha ta si sim to ha to ham da ma sim ha to sasa kwa te ana hebe ante ti bi ma ta tam no e ko drinki ma te ka ta ko te si ga ni u di to ati mo ati a go te abo go ka ngi ta ma ti bemba ma to ya khu ngi ta an ka te te to te te ave sasa kwa te ti ya ka kwa ko ka sasa o me ka ki te te ne te bagani ji ya nu ku te he mu kwe ji ka sin ar ma tu ni ya ka ti ma ji ka ku ta te te ne ku ta he utu ka ya no mara o na a am to ku wa te ki a min na tu fa lof ma go ka ko to ya te bagan ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha ar ma tu ne ka to na sasa am kimbiri ta ko to hi na ti bamba ma to ta ma to Niki said Africa mkiti mwati niki yelata ako na sasa kuwaka akwata Tuwana sasa ako tuwa ate uwati Sa wago veta ako atihanyos tuwaki
0: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe Enu ngu kwana tiyeko tako na kuwaka yoka Na umeka kiyere kako kwana enu tsa mkwaka yoka Tuwana kingwari ndaha mwati
5: Umeka kiyere kako yoka tako Tako na kwetu sasa mkama Kana kaka mkinu Kana kako hanu Ya ten ya kwa kwa mkama Kana makuwako yoka Kari kari mkuwako mkwe Tako na sasa mkwati
0: Na metakta mtako na kata ko ne xana ko o corona qaad xana ta ko ne ku na qaad ni ngi ko hambe
5: ah atete na o corona qaah tu ya o kurina ko ay ko ko ne mu ma hambe tu ya o kurma qaay ku ten kay ku ma qaay ku han qam ku kha ha qaa ha kya ba na khata ni de ma ki ku ha ngum ma khore senate buku tamare hey fokon ma Atat Kuruna Hanutum, Atat Umber Uti de Mumi, said Africa, Guarico, Unimariti Abe, Jam Catriac, Atahinjim, and De Anca Tia Hinti. Te Tona Ganaka Atat even Nunca Ya, costed African Kia, Cho Anateco, Tona at Amrakati, Ofacatia Tatuan.
0: Nunaka Tete Tungu, Rambimatete, Par.
5: They set up a two-table, one a palm, Kitete,
0: to Kuya Kuenda to Quakate, Kuanata.
5: Kuamata Abe Homke Canima, go Nahuku, Gonsi Kuhuma.
0: No tono.
5: Te kwete cha ave.
0: So
5: mga taima.
0: Mwakone ka tonkuti wa sikitete.
5: Te ke wako pura ni mka ame kari mka ikera ee kuma cha muwe rahani ngu muma te ako te te wa matriki tu ya kwa ti. Uwa manguru kuma kwe niki te te ama kwe. Niki niki. Ta ya kuwa kama tkara kugwa wako mno aaka kwa niko te jaro karita ha.
0: Ke kandangi kaira ete shira ma. Kana umeha ki kwenye kwa te ike. Nte kwa mga kuna ki. Nte platform tenu kia tiyete kwa na inandekwa ete shira ma gurita.
5: Tim kwa ni makapanda sangara. Ongu
0: kandangi
6: Xcar.

0: kwelemboro ahud koma gade atako hade soto de tamaha nyam kara kap kata go skhiri kairo kan african go yema xka fm kitena motime
1: Tinki swesa ti marats kamuting to a ti koma tena ti a swesa ti smedref kite sandam ta teki tengan akitek kungusa kiri na ngeje klam ta ting te wo akitende tende kite te tende cheresa na ku kwara ku mani mukubisa na ku kau maburusa na ku te sekel te baramatu nkan shure kwa te cheka tenwe ha buka jika na ku nkuwa na te afu jika kwa te aki ta kon te aki kuhive ti ya di tfi an of a nduka wa kitenta kunkwateta hi tfa ya bora khota bora ngam ko tla nora khatin sa haka o ka tekun sin mota a khoje te tso sa ke circle nine te hon te o hibe shure ki cheka om nduru baranu garaibe khwa khwi a fokwa na te nta khao tata te te te a kin te tso circle nine drop of kun ta ma hanu 15 Doropa te kun hambengu Douglas yo kha ate hota hi ata kun kya ba tin nina ya tro tro ji anwa kunu anwa khiri so te ak sai se ke usa circle na nya mara te ka te kun sa better a bara ma tunu ai khu tswane ma khubise na khu thuta ma kha ata hi sena khu nu thum ka ta na khu nten circle ame ke ku tswa ko te jawe u wa khu nte ku jawe ta te tse usa circle ta bara tu khu fa ai tse u khu thom khwe ya khwano
0: ntami ya tie be go je a ke te teno Motive a haka se ka sino mo etinye. Ntuna tsamita borang mo kosite, ntuna ku program ngam kana shego ta of ntuna gewe mo etinye. Nta hi santa tsam siki. Tete we tsana kwe anata tu program jinga mo khatana ta.
1: Tete hingwe kwe tete mbo. Ngwe kwe te a ki tsuma ku khwa ngam khata tun tuna seven de lan ngam khata no. Tunu tuna video gewe tsha shiya khata of ku ko bora ngam khata tunu. Bekende Spanish so stay Spanish South Africa sending etinye. Ta khono wa diga clock ha kai ke jawa te komi ngwe ho hele tino do ino nta a ga mo kwana ke diga clock aminga amigo a komi ete ga ete do no te a ga mo te
0: ntsamya du kana atsam a ke hambe ke a te te tsa video she ga tsa tle be ndi go tsa mure ta kona tsa ngem ga diga ma tle go tsa hi
1: aha so a tsa ti do a ta ga a diga clock a tle ete kwa ya wa te kwa so a tim tum stm a ya wa te kwa ga ma manda ti kwa mutu isin kwa na ga mja o nga
0: Okay, na jaji dukutega.
1: Kan tsosa respect hambe on respect and check a goet mutu dukutu. Mak aki kwara go ina hambe hiya ko wa go ke ham khoje.
0: Na tsamya Douglas tu do ropa tete no. Douglas ka hodu jikwena. Ye yo ka do ne khano uta hire. Nta hutu mkwa ho nta ngwa Douglas ka kwenda te khota. Nta kwenti.
1: A baki khoje no kwa ti yana nqe kara go ye tu kara khono kwa kun kun ta gwini uta nte go nte kwa ite. It's fun a khoma na ga of tuna kun wa tano si dia go no kwa to a ga 19 jika tama si kho ko ya go tuna ya dunta te lati ya kun tuna u ita ma kun te kwa te kan tien ho tu. Ane sa te wo hi be ga teksi go tama.
0: No tsame tara dungu ka doropa ke tete nqe tu nyi go tsa of o tem a ke te ga tano. Mama to smes drift santam sikim te o tengo go o kom tlo o nguma.
1: Hambe ate te ya khata no te kan kra circle te a ami haka ya wate kya a karti bel ka ko cha wate no ai ka cha bel la na cha fo no wate cha bel hambe ka te wo khau hiwe fo no yo kan e ye hutu ka te glo te na ami ambulance te tsam ai ka te ai ka khau sen te
0: ngan ta ko ima ata inga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta kun di kwana ka te chi ya hi akisme dre fuki an kara te circle nen mar ana te mutu dangi ta me ya ata gwa kote a chi kare
0: no shure ane shure ya kwetini an tsan tsabana go tsan a go bala tso kwa matuno ma shure mo kun ka dangoma wait ne kwa managa
1: wait ni be a tsan isa ma khata na be dango wa wait be to ti kwa ina a sa go a kwa na ya khata tama ana tama mu teng ga mbe ngikin ana pana na go tsama go be ta go ne kwa ina a ha sa ire tete ni latia sin ana tinta ma no ka prede je tshwing ko kan question 40 te klasin te ata
0: no klasin o tin klasi je o ma chekare chekare
1: kute tin chekave ku klasi je a qe ya go inna go kapa e kana nganu a je better na nqe mara tu je a hi be je na mbe qom ma ka bara ma tre tre ko ka buka je tra bor tin pit garata mo khum tun bara ma tseri na go gata ta ta ante sekel te smedrefki
0: no khui ku smedrefki to hi te be stora go je ma stora so ane to khawa water to water
1: stora si ane za a te ti te water hi kobes takti him qowam ama ti a ami kwae o jao ka ta him ama te ku tu ka te anjan a ke te o te tot fani ya khuno ku khu ti ya khu ama te ama ku tu ka re
0: Mastore ke nyako tsakya te koma wok.
1: Acha ke nyako ka ti un an ho de chawo mara cha tu an ho tsa se shuri ho anin chawo be of aba ho anin tsa chawo be an tsa sende ho tsa cha doropa Douglas ga tsa on tsa ku.
0: Douglas so ma ho de ya ni kwenti.
1: Te kwante ho tu donda grandi. Adawa kya te so tin tin ta kyare tin te kwain ku. Sa un tsa ku kan ta yaka.
0: Tin tsa mon ko nganta atin inga ke te ku ku inga.
1: Atimo kwan akta ke te he kutete atak tsaki cheka tntsao kyen marak atsa qamati dira tsa swa qobwat ntsao qobwat sa khomat ntsaki kyen atsa qobwat no tsao hambe tsa kanve
0: no nda khwele ke tsanqa go komote kwena atak nge do teno nda de nge to oyo ko nge khwereta
1: ta timiya go kwena architect and circle 90 we oro ko ahenge go khanim di kwana ka nda ti dangi eten
0: okay tsanda ke mamaret ka modite swere ma khana te ke smes drifkin ke ya go jit khana tuya ke te stora ma hambe chem di ma so mstora tsa te te telefone ma hambe ko matsa o va o gata no to sebi ho tuka uo go of ami kwa tinto ami kwa tsawo go swere he go khana ko ma go te te no te ko mo gha tsuna ke nta tsuna tsugo je swetre
2: te ha sa kara kwinsa
3: ri ano du tsu duve no jo mpa pa mpungu mde
2: xka fmk
4: ti ko na peter no ti swere sa ke platform tin si ha sa anti anza ti mote Tisa smes drive ku woro hi kungu kam titete no hambe qani ku karo kwa ngazi rambi ya kwa hambe tete Ni platform tini ki tete ya ngana tini timu wa te rambi ya kwa te kaki nita ngtumara Ii kwa ii tete kwa kungu wa te Te nguzi tete oi kwa ziki kraha mati Smes drive ku hambe nita tete nde ki tete kraha hambe Radwa kwa tek eka rako tini tek gwa hiya kwa smes drive ku eka Batria tek kungu wa gwa tae mara tek kraha kwa zawako ngiki Nun ki platform tin ki khasure ana de kien kawat. Sendia ke te kung tanya khote ya te kien sure ke kung. Ava te khoruna ngwa gwa kobe class ya og te si ya khotan. Te kien kara ngwa khon no class na.
0: Okay to kien kara class ni tonu. Ra class im o tutu re khono ni kya khaj.
4: Un kya class o tutu ak te ete oro si ke platform sandam ko si.
0: Ni kya ki ngwa gwa re te fi kum ni ay ka kung ko shimu.
4: Ambe go ave te ke tsa ti efe ke ka ise ke ti mo to kwante ngu yung wa tsa to ho tsa ai wa ngu wa khono mo
5: i kone mi tsho mo sa vanga no ke nge o kone ti ke go ntse ka pulkista no ti a go ka tsa nke ka ka to ha ti a ve ga en platform ten ke ga ya en kwana ga te go te ke go tse tsen ta ma ti a go te nge nge bi sena te platform ten si ku ye an ke nke e ko si ka ten ten sandam si ka an ke niki dropa ma se ka ntu wa ho ente ke aga tete ma dagle si temi tenku tata ma hambe kan gu te nunga hambe kan gu santa sta punsa si spaji ngwa kwe ku ma kwe ngwa kwe ku te kya thon ta sin ku abam ta ma ta sin kya ba sere ta ma nga ka timo ke platform ten ta an kenga mar tu ira ko timo ndu hasinga ki jeho ho te inga ki hambe tia ja onga ji na te ki wa kobe tia kwana ji kunya ko te ka ko ja mar ku ko ji an ji kan non ta platform ten ta chem ga ndimo ngo kwa nshure nta tsanke nga te ko ngo nta cheka feila ga akta sasia ga tan shure anya so pam ta ko nta mi tsanke ha ta hono spatram te wo ga ti nu wa dem te ke wo te ke ku ngo kwa ta hono te ne nyuma mona te ke ku na ka hambe go wa sa te maka ku ngo ma sa nta platform te nu wa sa nta sin chosen o go wa cham dam ka kona akiti ga ku kona ma kan jawat lo na te e dam sika Man kan tage kommet, kan pladsen til en kun, jeg kunne tage, an kan ikke.
6: I say, watch me. I mean, I watch you.

0: No, bori manxa ngoda te ora chama ngukara khwatano. Ntaitsa bori manxa ngkenxa.
1: Bori go xinxa he. Platfontein ke tira do stasi ga, tsho gona koma tloga radio stasi go. No kwena gana akitini kwena ku ya kono bori go ena nxa kwa tloga kwa damka no. Tsa koma go tsa edamka. Ta gona un cell phone go matine ye nge u kona kinta me tsantswe. Nge u kona tsa tsantse go cell phone go dia. But three he swakano tsang ai ngwatsa tsang kwa na kraga ti tengu dzi ka mbe tego wago go tsa tsang tsang ngwatsa tsi tsa sere ga won tsa si tsung eta men tsa o sina tsang nga bori dzi tama ata ti kama kwa bori shi ani
0: tsa mo ma kuma o ga tano ntanja ko menga kuri dima e
2: ke ngi a ko ti mote ko am te spatra ka sin ko ho a ko dzi kara o e of ekurite na te koma kwa bori ya ki a tsi ga tsata ngi a ta mara ke te Spatra ke sin klema kon e ta hanu do save the card ka nome na o do save the card a tsamgi ya ku te e kritete hen tsedi mkhanya ndi ma kora zwi ka sino tsingi ya ko o ike ata e hi sendi te venta o rat of amatin tsam zwi ka ai kuri na nga ka tsi ko kora ho zwi ka am kenya na ana a ho ke te ken ka ko kora ken ka ka ko kora ho zwi ka ta hono kan kun e ha sa kan ko ho ino ka kan ai ki yae kora zwi tsi 2000 as hambing onzi got onye got dikho hambing at ke akho tsete mothe ngiyakho zikidiqe ukhozi
1: akho ina ngiyakho 90 akho sikano qhe